Tolongin ba niya potugo ya kanda yure ano potugo dong miniswey John tolo dala fe domayo yon ni suria pateng ko ne tamangan kaluko no potugo dong yung kayo ni bihi usamazizi pagajo udugo halin din na titi ni petege sobolungin ba niya potugo ay ovala ba agus vina kay kunel ano lurongo yensin masugum vina kay kulurongo pagalo hong kagalo laraga jo parang kagadana pa kale ayah ne patle pa hongule sobole isamapo esse kumuyo. Role paga jelo tagesia tikiwa nalwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba jamie tumdune minisi.

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东。
1: Mesubana, a farafani, Glotto, Governor Metal, Ocha Jogulotua, Gigulotople, Governor Gitran, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Gigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mimbuno, Mamotufu, in Sindume, the Achita, Ganugulotua, Halo, Akodogo, the Gamane, Anuro, Goji, Blagabunga, Clani, Ilor Mosua, Tabinle, Indunku, Igaleku, Malayi. Ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa ni mala yiga ni ngang ibala iyerwa mala yiga ni ibala gikpara gennasu ibusu numero ibusu si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi ndi gani ibala debi gabunu makugi gesiga bali yevo busu nasaga kata jangwa soro roa gani ndi ni mala yi gani ibala mesubana gani ibala giyerwa yami jime fata guno gunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu umbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbie fechuge aloboe chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mwesu atemi de ichicha ochajwa alotwa anyiro ichicha gani ngo alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol mwesuwa gole mwabunu mebon nismo wala ba barwa ngona atangi ajabali na falafanyi.

0: 어머 리시모 베베 물리 와동
1: 신나보다
2: 뭐야 니 나게 미니 다이베
3: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo iya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo njoba togo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo
2: nle ma o e ma ku mi ro ni aji we ma o ola
4: dancer on the beat.

subana a farafani gloto gubunu metel ocha joglotto kidiglotto ble gubunu gitrani tulidi itumo medunga nyoro kidiglotto bunungi hani pa degimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ngeklani ilol maswa tabinle ninku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangsoma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala debi gabunu makugi gisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang de itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusoma kajangwa sorwa fakbali mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu meyi ganinga igbala yayan mamela mesuatemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha ganinga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barwa nguona tangi ajabani na falafanyi